0: Inimin ano ba sa panokin? Iniwa kaya sa panokin? Nokin.
1: Tamales. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.
2: Pedro.